ana macan gedine sak jalan teji sapa aku kala pilek yo kuwi sapa Gatut Kaca. Aja melu-melu karo Abimanyu. Ora lega rasane ngatur ora bisa nugel, ora tebak lakon mutah lu dira.